Malimda ani sudabi ima nahakni. Nacha singbu tawai hapiribi lamjing biribi ima. Nahakidamag tamui ani longdana tawai na ponta oiduna. Imagi komlang laman singlam geko.

0: 나타나 파리바 미기 민수 이동이고 마두가 마두기 마탁다 주나바 마멀기 티켓 레이두나 납라가 레터 복스 타다바니 마두 보스 오피스기 토미싱나 칸도 칸진 떠올까한다 동팜싱 아두다 팀바 아시니
1: 아두아 바바나 지티 타바 마클 마클 하이두나 가이노
0: 아 바바나 하이리바 마클 하이리시 가이노니다 아이디네 사이기 지티 이네나 바시시 마두기 와니 이쌈쌈바 세쌈다 이바기 마후타 post office tagi postcard inland letter haidana cm khal ani yole maduda iraga ngasai gi box aduda thadabagi wanida maduda di ticket napnatre tawtabu thunglupham amadi thari wa migi address haibadi leipamna singbado adudi mayek yam sengna ibatai
1: aduna taba atai di leitabra baba
0: leine leine khara thuna yonana ba soidana yohanna ba karigumba piru gadoba mishaktuna leiramdra ba thengnadra ba address lan badiki tipam khangdra ba ko adu oiraga tharu riba midu da amuk khalak pa mong sulai maduna sendi kitang hena sangi madubuni speed post amadi register post hides post office ki kutang da parcel thaba haidana pochai thaba su yai adu bui be ma khara le raga di lanai gi miyoi singa chalai jaba courier service haiba amasu thore ko moi gi di port lausin ba yen thok pase moi moi gi thongi sing du ngam na to ba jani to ba bu thung lu ga do ri ba ma pham du da ma khoi gi masalo shang hai ba di branch labor oi patai ko
1: a post office adagi di courier hai se na ta ba khara he na thu ba I pau tha na ba gi pam ba di lairam da bra ba ba
0: ai khoi na wakal tarak ba matam ma dwai da I pau tha na na ba khwai da gi thu na yang na yohan ba ngam ba pam ba si ani ni Amana telegram hairiba sidi masida di pinning leba paudu ki machang moiba wahai khara kha khangat laga telegraph office na piba si amada mention laba ko mado makoi office ki mina machine ki khuthang da namla kan da thabani madu dagi telephone haibasi thore masida di mi mi duga hakkeng na pau phauna ba wari san ba ya
1: telephone budi aisu khangina Babagisu, Mamagisula isumbanatra. Masida di number do pepe namlaga, miduna suadum kumeena.
0: Oine, oine. Masisu telephone makalamani. Adamasidi ne mobile phone, hina hina. Wayarga sambaza natretana. Babana hairibana. Angan bamatamgi phone, telephone hairibasidi, wayargi matengna, telephone receiver, mayamama samnari banine. Madu shamnaba receiver laitaba mapamdadi. Pau phauna bangam ti kwa ya deba aduna tongan tongan mampam kaya da public call office saidana pco kaya hangnarami madudagi lanai miwai singna telephone pushinnaba imung singa pau phauna ba yai kwa
1: adu su khange baba landline hai do natro ekhoi imana bi susila khoi gi di landline pushile khoi ka kan hai ba landline sing sia hauji ti kaya chizina ra tri hai chumbra
0: hoine hoine chumine adubu mama ngai da di telegram telephone gi damakta electric wire tingbagum malemi mapham kaya da shamna du na tingami ba kwa sese e pau phauna ba hai ba si di na phauna da ba di ya da ba ni na a samudra iwang ma da ithak ta laiba mapham sing phaw ba yongna ba iron nung da wire tingami ba ni da
1: ado baba hauzik na wire ting electrician na kamai tawri ja no ba
0: machine ni he chaukhat pa chaukhat pa in hari se bema wire ting da bida nung sit ta dorak pa phonje machine gi mateng na phajil la kan da amuk tongan tongan ba mapham da ta ba ya ba se e koi na khanglak pa da radio harish ni yan han
1: hai ma hoi ni baba radio si telephone da na wire sam na de ko aduga baba television sune television di khonjel khakta na tana masak su uba phangi oer di amata samna de ko station ga
0: aduni ne mapham amata gi machine gi mateng na mami amadi khonjel se nung sit ta thaduk li madu amuk radio set tv set na phaji lekanda makhol amadi mami sing do ta ba uba ngamli bani ne makhoi sidagi isai nomai lila drama ta ba uba na tana Malayam gi tongan tongan mama pham da thokpa thodok wa thokki pau su tabu upo phangi banatro masisu e pau gi lamda chakhat lakpa haibadu

ngasigi na chomda leisere chau thokche ima manipur tara nepal suba tangkak kalana kalagi damak theater gi guru ratan thiam ahan basaru aiba makhon mani mongshaba thauram lan thokpiri ba singdi konjengbam nirmala chanu amadi konsam ajet loinana thauram puthokpa wairakpam sarbajet

kudol taujari ba isay si tabatun tu film asidagi naubu yamadi surma chanu gi apun ba khonjal da beach gupta laishram na sayring ba biso chanabamna sayrang ba isay ni

nga sige good morning Manipur gi ani suba caller Janam Sandrok tagi baby na khanbi rakli ba isai asi lamba film asi degi Pushparani gi naitum khonjal da Yu Gandhi na sairing ba Gopi na sairang ba isaini.

isay si galoy na nang ngasigi oy na di. Good morning Manipur live phone-in program. Thauram loising jana ba pung jadu yorakle. Thauram asibu hau badagi na loy bafaw tabi kiba amadi. Call tau birak tuna saruk ya birak kiba pum na magpo. Amu kahanna tagat pa fong dokchari. Ngasigi transmission asigi engineer oy na pubiki ba. Puyam singhajit amadi thangjam hen ba. Duty room management dali biki ba arambam chinglem ba. Amadi thauram lan thok chakibi Priscilla thongam.

Say ring ba kaidim imuna filmasida mayek lana ibiramba ishe mayek singna ataba kanagi thamui huna langtak na.

0: Carino in Bilapsina. Carino Irivasina. Happy Father's Day. Oh, nung ahira ba mapagi namit. Masibu, ay gipamda. Uhan tok lady brani. Layra ba su, laytra ba gumlaba isa arsina. Ay gipamda. Happy Father's Day. Untuk apa? Sina kari kisipong. Lan na thauram. Ito sa na zau lay trabura. Oh, nung sida marup. Ngawin na rup panida. Hau kiba pun si kayad. Pare. Tai bang pan gya kan basai phuni thau dang ni nan thok padra ba alam mo marop aishu pang kui kui ra roi amma sina very very happy father's day nasa namo nashush kanan thari ba isanu pa ani nadi man Mau mana mempagi thapa dah, aik suyok sulai ber. Ha, pun sisi makal makal ni. Swarat ki, srada ki pirish ne kari kino. Ha, kari inu ne tau ribs, aik ibu tuan de ponong de tau kiki.
1: Hello. Babu, Baba pahinzi rakhi.
0: Eh, ngai ko. Na pa idrabsu. Isa ga waris haning bani aidi.
1: Kari hage Babu.
0: Nangbu. Father's Day, Mother's Day usibu khang lakpra.
1: Khang e Babu. Family Day, Friends Day gaina su yamna lairi e Babu.
0: Na si asibu. Father's Day uramale ne.
1: Mane Babu.
0: Ngai ko ne hai. Nangbu. Nangi babagi father's day tawra bro
1: as kadai deino da babu ai gi wa khanda di thaurem warem ni khalle
0: ha
1: maite ye khoi gi chana bi shuna te ai di masi gi thabak se yau jaro pa ba se luna nungsi na loina di ma su nungai jari khalle babu aduga matam gi matungi na chana rak laba su ai gi di ai ne hingli makhai isa sing na su taw loi babu
0: adu bu na he isa no pa Sati senar kedua malay ne. Kau jek matam dah. Angangi birthday tu dah. Ibu musibu. Leiram maroi dah. Leiri berane.
1: Sungai bu leiram maroi dah pabu. Angangi di lairah dina. Ahangi fawa birthday thorom pangtok payang nara bani pabu. Ado pabu. Atai kari kari atopa.
0: Ngasih gidi. Kaisu tu dok pelaiti. Ngaku. Nuhu mana? Napa aga nangga? Aiyi nakta. Jadi home dani ko muktala.
1: Soi dana laksa ke, Pabu? Pabu gaya suh khana ramini.

Meru zaning baga, thongrana tiklak baga pangka koi bagong, haihan ningna layramba wahai kaya taba panglabada, kanagi thamoy na bu peloy dagi.

Lotsin do na tham di si sunang ni. Tamoy da potari si sunang ni. Pantong duki ngay si sunang ni. Ay nakhali ba siga? Nang nakhali duga anise manay.

August ani fal hozek ayuki pung tarama thoi ga mede jang khai tare chatle ngai ha ki matung da kangla channel gi ani suba thauram medium wave meter chahum ni fu das mi gama kilohertz jani pan mari fu ni thoi da tonga na ta ba phang biragani

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon, madam.
0: Hoi, kari karam ba manipuri film is ay tabi gani?
1: Diba, lali ka di ay ni hago film do.
0: Mm-hmm.
1: Ado di puskarani na sa kolor ka gadi.
0: Hoi, lali ba di ay ni film da ki? Puskarani na sa kolor ka tum bacha ba khang da na na ta way say si oi doi ni ko?
1: Hoi, madam.
0: Hoi, ming lay from hai bi yo. Hoi, ado di manitombi na aroi ba color su oi ka daura ba ni na isa yasi kudol tam jari mayam puna nungay na taminar si. Thank you.

Ang yung parang pwede ako itaboy layo. Kaya yung mamitam na laway ko lang charo. Oh, tira charo koksi charo layo charo. Oh, bisum charo mitchi mimay charo mitchi charo. Kang chana na tuan chana noi lo. Oh, nak si ani chana khazai liu charo. Oh, na tuan sumang chana jiman thaka charo. Oh, ya chana khadang charo. Kong chana na kong chakra hapo. Oh, lukham chana khauri tongdam charo. Oh, lengyum chana lengdo chara lengpa hapo. Oh, babam yeroi chana khuning charo. Kunam chana kubak chano. Oh, lai dong lai mada yam cha. Oh, tang si mam tang si mam de doi lai yung bo. Oh, kubak kunam chana noyo.

0: therapeutic yoga. Therapeutic yoga hairagana amukari no haiba matanda. Karamba anaba laiba mida kari karamba yoga pigani kwa kari karamba asana pigani pranayama pigani haidana. Madugi kena badum laise. Adi kudamuina kuna kwangna ba mi yamada yoga ta wamatanda. Kuji mang the non tow haiba. Say, masi akuna haibiati. Kwangna ragadi ayamana kuna tungum the kitang tek toksi. Kumba got mang the non tabagi si akuna ayamana tobigano haidana hai. The gi at the Konguna, but me among oil, Hana Kalasi, to Targa, the Mokuin, the Lepangam day, the Gikuina, Quigiku, Nondra Pambasungam day, Madugumbo, Ragadi, Konguna, Haitaraga, the Emasimba Asanasi, Hapayati, see Hapagadi and a Pani Hadana, Tonganba, therapeutic over Adum Lakewa, the Gi generally over Hadis Namu, Ayamba, Nagera Naragera, Nipum Kuding on a Tobiaba Yoga way. The yoga say heck towi hidden a su hana su hong dum hizer grego. Instructor Rama Yawa Yamna Matoktai, instructor Yaw than a queen a hide of any hidden a pantau toxin beati. So mine a pantau toxin bada, quiggy ching te e nari, hibagi complain lacta was yawn a day. Complain me amamala e do the naina, mayam the hizening buddy. Yoga say towi get hiregadi, a hibe instructor Amagi Makada, Tamakatan wherever such a topi you.
1: I do a yoga shana bana, a quiggy haksangi, karum karumba laina the machi canavapi.
0: Anabasini Makan Gaya Tokna Lake Rekwa. Adubu Masigi Danzasi Lojaraga in Ayambana in a focus toxining with the non communicable disease. Hybridi Longa Gandabalaina. A queen a lifestyle disorder, Hyderabasukangare. I the Aquina lady, but lifestyle see Gimatung in Narapa, Nabakayama lady. Some Nahara, but the BB one Kale, diabetes lady, Hybasi, Yamna common Nova Naba Moire. Aduna Quiggy hypertension, Quig BB one, but me Moire Gadi. A queen a curry. Karamba asana tawani pranayama tawani habita tu kitang samla pa mahaise ge ko ai koina ayamba na koina sore si honjan hanba ona jagana hondo pa sore hon bagi sanaba ko pranayama tawba matam sida koi yamna tap na honba tap na honjin ba tap na hondo pa sida hena focus tawi asana makta oiraga su koi gi bala asana kaina child pose angangi pose adegi biparita karni asana hadis na koina kong si dum thangal laga ko koina walda support tawraga hipaga Like bagi pose ni vajrasana haidi sina koi na group kulaga pambado sigi pose degi paschim watana sana kai na koi gi pammakanda like vaksina khu da thengba ngamna na bagi pose sigumba achamba asana haitare ko sigumba se tawhalli masi tohan be maram ji namukari no haiba matamda koi gi blood pressure wangkhat pa na wangkhalai se heart ki arterial walls da pressure do hengalapana neba high ribe asana sing je tawraga di heart ki arterial wall do the pressure do p da bana maram oiraga atagi blood pressure wang pasi handa bada mateng pang halli atagi short tap na hon ba hai basina akoi gi mihun ji tap tha halli ko akoi mihun ji mu tap thara ga dinga sa ki pressure si wang ak te ba di pressure si handa han bada mateng pang e ba sina akoi gi nervous system sia si control tawraga thamba adegi wakhal si akoina phathaba ko adegi anxiety control tawba da su yamna mateng pange adegi pranayama da hairaga na akoina deep breathing hai taraga di sor sang no honjin ba sor sang no hondok ba si sina arterial wall da pressure pi da ba aduna maram oiraga isa si akoigi tapna hai tare ko tapna wakhal ingna leibangam halle adegi meditation tawraga di stress yam handa halle meditation da di ko aduna ayamba na akoina any wakal ki anaba mala e ona jagana ina wakal ki dang hena khanjil le hairagadi koi meditation se dum tok people ko diabetes ta hairagana koi na yoga ase na insulin sensitivity se yam ne hen kat halle adegi nga sai ge in haiza ki stress hormone ka yama puthorok na maram oiraga insulin resistance la eba adun insulin resistance se lakta na bagi damakta koi na pranayama da hairagana kapala bhati gumba ko anulom vilom gaina haidi alternate nostril breathing ko yeta mu hon ba oida mu hon ba sigumba asana sing che tawhala ga stress handa halle stress handa duna maram oiraga blood sugar level sa khasa gi wang ga leram bada khara bau bada handa han mangam me haiba gi dum proof lai re ko degi ko na brahmari pranayama haide na ko na name laga ko na khoi na ngang badona ngang bagi pranayama ma lai hai ri ba ngang ba hai ba si da vibration da puthora pa na maram oira ka tension lai na ma ha su phale degi sa se deep relaxation lai ba yam na ma teng pa ngi hai zani
1: doctor adu ga ko gi thaba ma to ma tam da ma si gi apa pa ta merit and demerit se du mang lai yoga sanava siki kanava sing saidegi doctor na takfiri aru masjid sanava da mangje bati kain te leita bra
0: mangza ba leita ba hai vesi akoi na kai gumai instructor ma yaudra ba madu mangza ba da jingani maram di phajana kanglon nai na chatra bani na adagi aina hana su haijegi ba ngamoi da ba mapham da toksan ba sima su yaadre akoi gi miyoi ba sa khara naha oi ba sine heng ngammi ada naha oi ba ngammi ba du jahi kun manga su ba anga ngama na ngamba poto jahi humbu su ba amana dinga moi madu angam tan bi da ba madu angam ta lagadi yoga to ba gi di merit sa dum chinga kane ba aduduna akoi ni yoga to ba matam da isana ngam jaba chang du ba badang to ba mi amana ngam gre ai sima to ge haidan angam tan bi ba natta ba isai sa gi chang to aduda dum to bi ba aduda gi henjan bi da ba madu de henjan lo ragadi phana hai sa ba ni ko apha ba ponam chara ga su hina cha sala ga di phatte hai ba da adu adum taraka ne adagi yoga to ni ni haidan su akoi gi pung matam bi koina 45 minutes to 1 hour ka minute ni phu manga dagi na pung ama masi dai sida aina hakchang yam na hena phaning ni na yoga pung hum to bodu na madu aphaba kashu purakte hairi ba pi jari ba matam sa minute ni phu manga dagi na pung ama hairi sa sigi manung da yoga asana bu oiro pranayama bu oiro meditation bu oiro masi lotion diba
1: ekoi yoga sanaba matam da kana gum ba karana di ekoi yoga sanaba horam dai sida sanskrit ki slok khra dum thibi yauri ngasaidagi doctor na haibiri ba mayam sida su sanskrit mayam am yauri masi sanskrit si yoga sida kyam maruoi
0: hoi yoga haibasi ko india dagi horoki ba bharat dagi horoki ba maram na sanskrit ki lon si yam sese ne ai koina hojik ta bu taw do bagi wani asana khuding makki akoi gi sloka amamam loina maglai adu masi gi sloka si masi mak thi draga tau ba ya de hai ba rul de amung lai jade maram de ayam ban hu jik thi dre adu bo koina surya namaskar hai taraga de koina sun salutation ko amayam na khangna biri ba surya namaskar go ma tau ga dore hai taraga di madu gi sloka amadum thirakani yoga sana ba haudringai da yoga gi sloka ama compulsory thi gani adu bo asana amamam tau jingai gi mamang da sloka amamam thi ba hai ba du di madu di kya thi de adu ga masih thi dabe ade
1: ha kana gumba pam jemana dumak thi rasi
0: ya ka shukai de ngamaga di madu thibi ga dabani maram di kai gino haiba matam da aina taw ga dori ba asana se asi ni haiba duma ta i bane bas loka duna ko adu duna masi ngami ngamaga di thibi ba shukai de adu ko thi ba ngam dre haida na maduna la le haiba makti amuk na te
1: masi bharat de ge ho ki bo ra su ujik ti malem sin ba thung na san dokre adu huji huji malem da yoga ki thak se karamba mong de lady aduga ekhoi iramdam manipur dana karamba pibam de lady
0: yoga se india dagi horopani hairaga su india khakta dana tana ko atopa malengi mafam kya da me amne yamna pamna koi hi sanari khudomoina united states koi na west room na hairaga de ko united states na koi gi west ki yoga capital ni kai na hai masi dai na miyo crore ahum makhai rom na di yoga se num ti gi oina tum sanari ba tawri ba kwa dugi mathak ta europe countries ai di spain greece portugal na ching ma mapham sing sida su hakchang phana laina ba ni haidana mayang se yoga practice loina mang tawnei adagi asia gi country da su indonesia bo hairo kwa thailand bo hairo japan bo hairo masi da su koina therapeutic yoga ai bidi nga sagi karam ba na ba da karam ba pibe yai kai na hai gi ba masi dum yam pam na dum sane adubu yoga si west from the sandok pada ko ai di india gi wang ma lana sandor ko matam da di ekoi swami vivekananda hoina ko thaina da gi hauna yoga si karino ha bidu ma khara khara lo tapi ramme hojing manipur da di ayam bana koi na ahan bada di ke ya uru de ko adu bu hojik ta di akoi gi community hall ko community hall ma yam ma leina bani na hojik di community hall da ma yam pulla pulla ga yoga sana ba sa ma yam ma uzare adu manipur gi oina yeng ra ga su yoga si kitang
1: doctor na sta piri tuan tuan pa lai kai sing da ko lup kai amana kem to bo ko pri ko ithe nazare aduga ko gi school college da su adumak hai ri bas yoga gi kanglon si syllabus amoi na hamna ba gi mong di si mak ki udri masi gi bhiwam study doctor na kari hai bi ni
0: private ki oi bo ko school college khara da di dum hamna re yoga gi kana ba se me am khang pa da gi ko na manipur da in haizening badi manipur ki lairi ba school college ayam bada loina makta compulsory oina yoga haiba sa koi ki subject amoi na hapan janing maram ni kai gi no haiba matam da ai koina yoga sa khanga pa matam da de koi di ahal oira ga hai tare ko koina jahi kun ko ma thoi sura ka da khanga pa ni na masi koina ai isa da noi ta ba wa ba ma lairi ga di karam haina cope up tawni haiba sa koina khang de ba adu da na hojik makta su koina isamakse yoga practice tawe hai taraga su meditation practice tawe hai taraga su yamna focus taw bujing am jade ba aduna kari gumba huji anga pi inge angang singda hai diko school sida angang oiding ai dagi huna yoga practice se tohan bibe taraga di haying makoina chawra ko matam da stress manage ka mind taw gani akoi ne isase warpa matam da kari tawraga di hena phagani hai da sa musi moina hena cop up taw ba ngam gani hai bagi thajaba ma ubana maram oiraga school college
1: khoding
0: maktam asi compulsory subject
1: amoina hapan jani doctor nahibi bismaina manipur lenga su matam matam gi matungina dumak toropo isno lo silak pasi da miam da yoga gi oi bakari pau jel pibini ngi
0: nuti gi yam dra bada mini tranga dang oiraga su kungkhaim khaktang oiraga su ko akoina yoga asana arai ba maktabu oira su aru ba maktabu oira su asi nuti gi khara khara dum practice to hanjani ngi maram di kai gi no haiba matam da masi tau bada imangi haiba leite ba isa do oijabe gi oijabe nga tani adu duna lairi ba mipum khudi makse yoga se tau ra kanda akoina masi gi kana ba su khangan jani ngi adu da gi hakchang phana su mayam pulap leina ba gi da makta yoga se mipum khudi mangna nuti gi shoidana pung khai matam oiraga su tau bi u haiba pau se se se
1: yam nu ngai jere Dr. Nita Meng Bambu Amukana Tagasari.
2: Hakchang Phana Thambada Yoga. Hairi Basigi Matangda, Dr. Nita Meng Bam, Assistant Professor, Department of Ayush, Kongnang Thaba University ga ekwegi mihud, Yumnam Tarun Kumar ga unaduna sabawari watai, tabire. Puthokpa Thokchom Renubala.

Masining nga sinumidang channel sida o madihayang tamsiriba taurang pari. Akash Panyo Fal, Hawjik Sandok Chari, Naharul Gikonjil.

0: Korong nong thau sura re la sina maliem de kumli hai re ga sum na hai do hai hai tam phai bi ma ma mom lang len tam phai bi ma di ching lo sak hen bi ni do na pam lam dam tha do long korong thak da ka ra si maliem ni korong thak da maliem gi ga korong gi ga lei maren pham thon hap lage taloi sing de chal lage haidana lai sura re la sina chalai ren si da ba sina Asum na hairak laba matam da.
1: Sebe mangasi ki

0: gyan boina thoksom abomaiti ne sakpa pena soradelna malem de kumbagi matang silupata minare
1: hoi tasari
0: ngasi ki tharong yeri basiti maru marang da ain ki wai basana kanglon singa bisi ki matang da kongban tabam ni mai san ga nokpa ga ngai kunadono wari watai sana jake
1: phani phani bu
0: thoro masibu putokli pana rai san da sing tham nei sit law enforcement in manipur have sig matang da khana nei na ba khongban tabam ni mai san sit analyst department of agriculture government of manipur lechen dona le bir han mata tamo ta ram lok sari ha gok sa boi na tamo tongan tongan ba long missing farmer sing the sina thana ri ba koi ki maru koi sit thai tare awai phau gi boi ro mai marong mana ma sing gi boi ro long mi ma de ek lor ga si dum ak thana ri hai sari ba ato ko company ya mana su sit se ajikti company se masing thingam dana le rai ba dum gai adana tongan tongan ba company ke ana su sit se ato mok puchi lakta na manipur da pak sana dum farmer sing sina tha ba gi phion si le ri ain gin mi eng da koina sit si kare no ain gin mi eng ma gi makha da sit ma gi sana phatha phai ja bata re masi kari kari lei ado ga sit da si kare no ha do poin ke da hai bi
2: pani da koi sit technology da hai da ga sit science hai bata re so da yum pham mor ga sit ai ba ji koina masi embryonic koneri pratip plants part hai masi ko hai bi ahing ba maji tumma ga leiba makhal gi posak amani to ga sibum ba posak sibu ne khone set dai ji hari ba set singji magi se hek pisak pek bdege na hek achuba ko hauriba pambi ma am singji gi mai magi khona genetic potential adna si khone toti potential ju khane ko abadi ma sit sigi manung ji da haura ka na mana taur ka da pir ka da ba figar ko yam lai dina ko ma phudor ka da ba ai potho ka yam lai ni ai ji kari size la ka do no haiba singbi gi singji punam mak se khona embryo ni haiba reproductive part hai ja asi da majlo ya ogre ka doini adum ba ahing ba posa ka ma khak tum ma le ba potu bu ko ni cham cham na ko na a sit na hai ni ka kang nei adu bu sit hai ba ji ko na chum da gi maru ko tang na ti ko na sit and the planting material size ni ko ra planting material size ko na sing ga doi jina se ka ga tha ba ba myam myauri layering tor ba sin ba myam myauri ka sing ja du na ba ko na ko long mi chna au jing jina tha na ri ba po sing ji ba ko na a sit and the planting materials ko
0: koi maru ji ka na tab
2: na tab da koi maru ji ka direct tha ba kang gu sing jina ko na sit sing ya adu na ta ba koi ka ting ding se myam tha ne ko
0: ho stem de ga
2: stem de maru de ka aga mara de ka aga myam tha ne ko puno mok ji punjal ka na ko na sit and the planting materials ha ge de ni ko
0: mai se sit se ko na uri ji ti mai maru ji ka ta ngi ni ba adu ko masi gi types ha ge da classes ha ge da sit si gi suma makhal ga di library ka mai to
2: ni sit se ko na ko gi chanti bi gi lon da ga ko nucleus sit ha ba ma le ge ne ko nucleus sit ba ji han na ba plant breeder plant gi madam da khoi sit anoba puthokna ba work to ba mi to khana plant breeder ka wi
0: scientist
2: sing jibo ada plant breeders ni puthoi ba sit sing ko nucleus ko na ta ka no breeder sit na khang nei ada breeder sit ta gi ko na mug lowru ga ko na under supervision ma gi ma kha da ma du ba ko na mug phangwa sit na mug tha ga ni ada phangwa sit ta gi mug next year da ko na mug ma du ko na certified sit da na mug tha ga ni ada certified sit si koi yam na koi kari hani sachari bhai sit gi sarbhai sit amuk chum thabya de ma ko ado khari chang ma ta hi ani di hena sinda gno hani ma sa ado gi koi na hai ba se sing ji yam ma ka na phangdre har ba kan ju da koi no tut phul le na ma ga tham ya bu do pya hai ba tut phul le ji di ma roi na koi gi farmer gi level da ma sa na tha ja ba ai na sum cheng na puthuk chali ga hai ba se khudam ma na koi gi se ji ta local phokta dharam phogo me amri ko yang ne ma le ri ma koi ji ma gi ma ma pa koi ma sa khang da po ni ada na mo ji de koi ne variety ne sing ba di
0: okay
2: gi ba po ni na chide koi na masak phajana khangje la ga di ma mana ko na truthful level la na thari ba ma sa mak sina ma gi sana kan lo ji khara nga a kan da koi na adu pu thau pya sa to na ma khal je koi na nga mu se koi tham ba ma ma se
0: adu ko na go mam na farmer sing sina koi mai mo ngon da thau se se hek maru gi ni gan hek ma thang tha na ba ni gan hek ke the na ju yo na ba isa gi su tham na ba to mo yong nei ya je ba adu ma si kana go mam mi oi farmer ma ne ta koi sit ni hai ne to pu thau pya ba ma si ka me to
2: masi koi na sit pu thau pgi ma tang ja masi la tinga da ina sit ki chana kang lon ji ka mai na nga ka ge ha ba ge koi sit ki ek na ma le ko se gi ek se gi manung da la ka do ni sa ge sit pu thau pu thau ta ba ji ka
0: mai chana kang lon
2: ji chana kang lon ji ha da na ne koi sa gi sit enforcement ha ja sit ki da la ji ba ma gi lo ain koi ba ma gi chana

0: hybrid chi sina sa yi khuding gi hektar asu ko bro to thokra di le hori ba hektar remaining hektar je khoi na apha ba ma kan gi se se putho ko doi ni bu ko target tor ko doi ni bu ko adu gi target tu la pa ga na khoi na sa gi rolling plan je la ka doi ne ba adu di rolling plan je one time na khoi na su ngam mo ma je ko ar nga mo ba di khoi na plan mo sa ma ka doi ni han tak se ji gi 10% 20% 30% adu di sa hi ma ngai ma nung ji da khoi na ha ba 30% adu ga 45% ji yong na ba khoi na plan tar ko doi ne department ki makhara to buya gani aduga sit ki license piba sit certification piba ko high buzzing jina among asagi agency ki makha to buni adana asagi variety piba ka agency ji ka ani jina among separate un lai gani ko ma ge recognize to bhai tar adi testing laboratory la kani ko test to busi thatru phuk chali ma ji ko sigi yon bolo idu bhai tar adama ji sample ji mahan biya de ko adiya mana mu yam lu ri se khoi na testing lu tre ka mai processing abun sangi ko any jaga da ojik ti khoi manual na yam ta re khoi lo mu yam sin ne ko ma khap pa ko khol lo yang kong na ka na khap pa mai se sing to ini ada ojik ti khoi processing unit ya khoi mani bu ge na khoi khra link khan na so ko na ne ko lai jul lai mini processing unit khra lai ko a asia gum ba adu ga khoi na ceo gum da khra lai ri ko ce khoi ne certified da bum sangi certified doctor ga ding sai ai sai do na sai shit ki ma gi label jita thar ka da ba tam jita ko na bidar city ko na control tower oi ma di puthok che ma sa to jar ni ko sai plan bidar to jar ni ato promotion chi chi zu ko na lam mai ta bi wa ni aseng ma di government gi label lam da thaw ha bi ni ma si ko ai di pharma da ma da pri ri bi tho ko na ha bi ni ko a promotion pa gi ko na maintain da wo si ko ado bo ko di ko gi state ki na ta ka na to gi college gi lam du le ja da bi ni na ko na hand holding training phasa na pi le ba pharma gi lo phom da ko na promotion chi ti multiplication ha ba da ra ko ma si hu ji je ko na pa kha li ko ari promotion jor ma tung da gi di ko na sa de ba se chak kha ni ko promotion ji han da lo e ari ma je ko na si wa na chak kha ni sa de ba chi wa na na wanzi de ko yun ba ga ra ado ni sa certified chief phangan mudani pharma du ko adugi phangan magi po to ning sa ko na shit replacement rate ko srr na masi wangalu hai si adana aya ma sum yeng biu maya ma ko na lambi da so ko chat pa kan da chef hybrid na ta na aya ma masana chef tok jor ga lai jari ba se sing na tha ba ni na phau ji anya wang ta ma na di maya ma dolan phalo ga hai ni du ko
1: ko yan yo ko
0: adu mai po to yam ne mi ada phasana anya mong chamana ba aina thar ba sethi makhal du ma gi variety ha bidan ga adu chamana ba sethin ai gi lophom da ma khatang ni chum na hor ga di ma gi potok phamun thu ja yang wa no phang do ni sai to na khoi gi ma gi niti niom khra khoi lai ba idar
1: sari ba sethi ga khoi ai so ai bi ga hai na ba se ai yielding varieties mo ji ani ji ka mai to no mo ji ka
0: a sa gi high yielding varieties ne ko ne sa ba che pu thok to ji ka
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑꯥ ꯑ

tengon ilang hindi. Sa akin ba pala yung email at talibigin? May sapaong na mamandran. Ay, isang ka na may sapaong landing na basit. Nangamugtagay ko at ilang hindi. May sapaong na mamandran.

Isay maragkat na. Wari simbol ang magamuk pujarakli. Punsi lambi se yam na teli. Ay na class 3-4 karepadagi chak thong badi hawa hautaba adum hairi. Ima ay pa anigi makada ning tambagi haraw minok ki tangkakto ter na tambirami. Baba na unakay na bana awa anagi. Bar asum na, bar singsi asum na purai. Awa bakhanglak pa na miyam gi mateng pangning ba. Hingmin na ba masigi wakal di asumag lari. Minyong si chawba bukjil chawbo oy rasu. Awat palay ba na karadi wat na thokpasu yawi. Ay na mateng pangbada ibuk na piki ba yay famanggoldo hawjik suning sindi. Tabi dakli ba ahibam jiten, iram si fight awang laykay.

Isaya si tahan jaki bagalun na nga sige damag tadi. Adom gi angak pa nung si wari simbol lan tok jaba matanga si daloy sinjari. Tawrama si da SMS amasong WhatsApp message tabi lagto na tawrama si da adom gi angak pa nung si wari simbol paudam jaba. Tanja bibig bagi damag ta amukahan na tagachari. Hawjik, makhal mati agi tawram kaya sandok tu na tahan jari ba adom gi Akashwani Imphal gi. Sangay channel gi tawram pareng makacha thajarak po oina. Lawbira si, film isay matang-matang oina.

punsigit ang kakudinda tanta kaya galoy na itiagum na tau tariba miyoy mapukni wara basu nungay rabasu tanta yaw na kanabu isay ngang bagay kanabu jagoy sa bagay

Nung siba pamuban na haki manglanda lakto na. Fongdok lagay na hakpo ay nakayam nung siba. Ngay bira mo ko na hak na. Naitom lak kadabalambini nung siwari kaya sana si ikay kang da bihay ba doso oire tiyana ba na haki na famda. Asumtaw bra nung siba. Mayay kalida ko nanggi nung siba siya.

tungan-tungan ba manipul femisay matang-matang unya tabi di lakot cheki ba femisay sing di nga ikon ang seta chaw ba ichen gilay di tamo ido ngay di amadi manimamaw hari ba femisay nga si degi lakot chabay say matang-matang unya tabi di.